omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikapen achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa ne re savan central maritime ndwa bibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche ne re kara ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi anron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba anron si tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okpanju ni elon la bone yesemo e mbe ako fofun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gufun.

war togo wisa ema me yila ne kal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundong kata na tapa sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na volta ngente kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hindil nalara Nganta lai kun hinitise ka hu non karwe kata ka wonong kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lume nere siru mi se muto namba ayo kun nyari ngena sakana ha muto namba na ba wengena e charite ne kor dakpa ka ayo kun nyere ne ka menya ka kalmina a kalmita kara yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka fala na ware kun mata kara na ware wa wal na wa mu wa muto namba ka fala nu wamba se wana wajar waten wa wasa takut itu temer ta wali ka sta no api so na wan ta wa walona mudo te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atiki se awarta o kona la fia ka agweta mudo te hendo la fia sarta ka ya atiki se awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo la fia awaren na wumpa tang bata so ni wa husu la fia awaren

tartata na tawar togo wisa ema meyela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyente kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundon kata na tapa on sokore atakwa mate tata notasna maritim taman na wol nyente kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hinil na lara ngkanta lai kun hinitis ka hunon ka rwe kata ka unon kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lume neresiru mi se muto namba ay kun nyari ngena sakana ha muto namba na pa wengena e charite ne kor dakpa ka ay kun nyere ne kamnya ka kalmina agalmita kara yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka fala na wara kun mata karana wara wal nan wa muto namba ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takut itu temer ta wali ka sta no api so na wan ta wa walona mudo te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mudo te hendo la fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister nampa nyalo la fia awara na wumpa tang bata so ni

0: مجاوبة أمولي سيمو بيبي مولي وادون سيما بخير
1: Temi omo Togo an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto ti ka pin atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo otuya wa ne re Savan Central Maritime Ndoa bibe un plateau agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan otuya wa aboche ne re Kara ne re Lome Nojo ya dire bibe an eko lo mbi anron fun ene wa kan an mba dire fun ene bolo chebo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba anron sintan we ma kan fun e ebo banen we ma lon dibe chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wa neni egbagbe mbi adire fun ene kagba acho alapan okponju ni elon la bone yesemo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko

0: Tartata na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna na sen nisa ka hundong kata tena tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na volnyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hindil na lara ngkantala ay kun hinitis ka hundong ka rwe kata ka unon katana akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lume neresiru mi se muto namba ay kun nyari ngena sakana ha muto namba na pa wenyena e charite ne kor dakpa ka ay kun nyere ni aminya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampa ka falana wara kung mata karana wara walana wa mutu nampa ka fala nuwem pase wana wajar waten wa wasa takut itu temer ta wali ka sta no api so na wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya no anga ye ko linna akoro ta minister nampa nyalo ala fia awara na wumbatan mata so ne wa husu ala fia awara
1: Dancer on the beat.

0: tartata na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fena pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna na sen nisa ka hundong kata tena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hindil nalara ngkantala ikun hinitise ka hunong karwe kata ka hunong katana ako sa ha muto nampa karate teta notas na gran lumi neresiru misese muto nampa ayoko nyari ngina sakana ha muto nampa na pawe ngina ikari te nekor dekpa kauka ayoko nyere ni kaminya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka fala na warakung bata karana ware wawal nan wamuwa muto nampa ka fala nuwem pasya wana wajar waten wawasa takut itu temerta wali kasuta nuapis wana wanta wawalona mutu te hendo ka hua hu o ha la fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo la fia sarta kala ya atikisa awarta ya nuanga ye ku linda takorota minister nampa nyalo la fia awarta na wumpatang batasone wabusu la fia awarta ya
1: Can we do it again?
2: Yeah.
1: You know, when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple.
2: All right.
1: Listen to the whole flow now.
3: Yeah.

togo wa jama ika so ika manya netwa obojapa wakpetu wentupu noa alafie insa iwe ya poti ye tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibe bandi chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile tuwa anasa.

Aha, togo ana chim. Nyul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka kokona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa o kan jam opote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon so kode atakpame na maritime atan problem pou yar. Lili mo sa o kan jam opote bina wi mon ko ne lu, ke yoti sa wi mon ko salada. Na ma sa kara atan pon na grand lomé atan pou blan yar. Yulun ba sa ga na cha na chula ga bana leke na da ka blatin na dubo gba ya na cha na lejo ngwa mbi abana na tin na yulun gob na kan ya na ma ba jala ma ga trne ka na ma ga ka na dubo gba ka fala ban ka tade ka do na dubo pour ki ye koma sa ke ne trte ka tin ma ko mo ko nya fiba a simple to na ti sa tro to go da gom na apipi ko pe ngwa pa bora ya na cha bo ba ban ya.

0: Togo wa jama, ika so, ika mnye netuwa oboe japa, wakpeetu wento puonuwa alafyeye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibi bibobungi ti soboro mbaba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche di la wa adadi. Soboro mwa duburi, biya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune ina akibacho, wa iwe pune inyi. Ba, dapongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, ni chevi wa farande, duburi, duburi gane. Ike duburi dileri, tuwa anasara damu, wa iwe mkoni ilobe, kibacho, wa iwe mkoni pui, tuwa karawa farande, ne lumedong, ne za duburi dileri. Iwe mafuna, bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa ala meri wa be da parenti ne fiva wa ewe ki pere toa tinibiti soboro di peredi ni fiva
1: ne pi kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bu mu le to tu gu te ba anyi muri ye ye fu wu ku yi le ba se ba ke re tu gu gen de re ne ye ku tu bu ya pe te wu lu tu le ke che che che che eni yo ro ku se ba wu ku yi pu ko nu le yo wu ku yi le ba se ba ke ya san wa ta bo yi ke ta se sen ke wu le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ye ku ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram pran blese bu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil richivie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe bukunde kasa akoro akoro ko fisa blele sebu o kui sa kalola nye o fale ketaite ke ule fekara menek lengke pulo mulome muye mena bale o kui la ber ke motu muye ya woro le mlek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wasa uluru de abai mena paru we bai
2: tubu zama bagal mi somdo bna gana bne me sobolu ne bal ye botu we ya de un moda no no alwat da lazi de bete mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bleda ke jela dindi mi ko haser bina gana ke de ke kutune nan zangu ngul hinu bituzu fedeo tabangu holuda gitida sogorei holuda gitida atokbama holuda gitida ni jivi holuda agitida tindi minalende bo khaser bina gane ketike ko nele nulurungu ngul ni duzo fedeo karo holuda gitida nilumetetida agitida alwatun dubaru mede gitida ulluni ndeta da gakalulara ki hilizi ze boga deyo sobolane ele rokda kaya ya tiki ngu gakalulara mba pa chelmiya ne omu muzobolu wene baliye potugwe ya pala gibla bane no yusul lunindi onyo tene rogote ya tumno da la fitu minde runyo tene ini ini buda turu baru wina sobulu wina badie botu kwe ya adege kante ureo sing ni botu kudong na hoti tene wong tumno da ala fia sobore kante ureo sing ni botu kudong tomdo ne minisi weijon ni tumno da la fitu meyo ini nisuru ya padamno noni posi suru do

Aha, togo ana chim. Nyul sa ke bangma ke tina na dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka ko kona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa ka njam mo pote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Ka na sa ke dapon so ko de atakwa me na maritime atan problem pe yar. Lili mo sa ka njam mo pote bina wi mo ko ne lu, ke yoti sa wi mo ko salada. Na ma na sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanyar yulung ba saga ne acha ne chula ga bana leke ne da ka blatine na do gba ya ne acha ne lejo ngam ya bana ne tinne yurum gob na kan ya ne ma ba jala ma ka trne ka ne ma ka ka na do gba ka fala ban ka ta de ke do na do gba pour kinye koma sa ke ne trete ka tang ma ko mo mo kinya fiba a simple tuna ti sa trete ko da gom na apipi ko ngba po a bora ya na

0: tarta ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ku huna nisa nuka nota la ay ku huna na sen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate tata nota sna maritim taman na wolngen tekle hundong karwe kata ka hundong kat oso ay ku hin nil nalara ngkan tala ay ku hin tise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nota sna gran lome nere siru mi se muto namba ay ku nyari ngena sakana ha muto namba na pa wengena e charite ne kor dakpa ka ka ay ku nyere ni aminya ka kalmina agelmita kara yerka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana wara kung mata karana wara walana wa mutu nampaka fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takut itu temer tawali ka sta no apis wana wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya no anga ye ko linna akorota minister nampa nyalo ala fia awara na wembatan mata sone wa musu ala fia awara
1: Temi omo Togun an, awa kan nagbara chwalakpa pikpe, nere Togo bibe. Aso kwe to, chikakpe a chwalakpa ama aboche nona imeji. Ona chen chen, aboche tino joma mere, lono joma mejo ochuyawa, nere savan, central, maritim, mundwa bibe, mplato. Agbara eke jie, obolo tino jome fale nogu, lon tantan ochuyawa, aboche nere kara, unere lome. Nojo ya dire bibe an, eko lo mbi angon fwen ene wakane an, mba dire fwen ne bolo chabo kagba achwa lakpa an, mbe ne bolo e, melo ye begba, angon sintan wema kan fwen, ebo bane wema lon dibe chikanyari achwa lakpa melo e ako fwen. Bo wawane ni ekbagbe mbi adire fwen ne kagba achwa lakpa an. Okwanjuni elon la bone yesemo e mbe ako fofun atualakpa mbe bogba kasuna be atualakpa na cheobo arwe poni iba koma muwe nko etindi ndichelakun enari ndi aralile un ene na ko gbefun

0: togo wa jama ika so ika manya netwa obojapa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe ya poti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndiche dilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile tuwa anasara damu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba na pongo wa farande sogade wa farande atakpamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasara damu wa iwunkoni ilobe kikbacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na abi fo so sobore inyete logta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ne fiva wa ewe ki pere towa tinibiti soboro di peredi ni fiva
1: tarta na towa togo wisa ema meyela ne kal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unonka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyente kale se kunonka rwe kata ka unonka tana oso ay ku hinuna nisa nuka nota la ku hinuna nesen nisa ka hundonga ta na tapa on sokore atapa mate tata nota sna maritim taman na wolen tekle hundonga rwe kata ka unonga nso ay ku hinil nalara nganta la ku hinitis ka hundonga rwe kata ka unonga tana akwasa ha muto namba karate tata nota sna gran lome neresiru misse muto namba ay ku nyari ngena sakana ha muto namba na pa wengena e charite ne kor dakpa ka ay ku nyere ni aminya ka kalmina agelmita kara yerka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana warakung mata karana ware walana wa mutu nampaka fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takut itu temerta wali ka sta no apis wana wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga yeku linna akorota minister nampa nyelo ala fia awaren na wumpatan batasone wa husu ala fia awaren

yon bò. Fi ke be lek pò gale a, mou ka o. A ou ke be do a, mou ka o. Nek ba ni tek be la go e chan, mou ka o. Paske a me bou be nyan, mou ka na me bou o. No nya do da siwa, vovo man no a si o kaka. Kafla, ana home, a kong wanti do da yame. Be a nyan, nou kole da la hwe bou me o.

togoju kan mu do ti wo do ti ke o e chona agbeto bi so ti ke si dolele logbo e gata ro akosudo akuti pelun ku video la mesen o gbole kachacha me ko lo yi ha do wa towo o so afolote inu no ran ju kan togoju kan.

Aha, togo na chim. Nyul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Kan kokona na sanke blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa wakan jam mo pote bina wii, ke pwini na, ke yote sa yu pwini ni dal. Kan sanke, dapon, soko de, atakpame na maritima atan pro blanpo yar. Lili mo, sa wakan jam mo pote bina wii mwan kone lu, ke yote sa wii mwan kusa lada. Kana ma, nisan kara atan pon, na gran lome atan pro blanyar. Njulung ba sa gane acha, ne chula gabina leke, ne den kabla atine na dubwa baya. Ne acha, nili jo, ngwambi abina na tine, njulung wabina kane ya. Nama baje ala ngaka trene kanam ngaka ka na duwa ba ka fala ban ka tade ke do na duwa pour kinye koma sa ke ne trete ka tang mak moy mo kinya fiba a simple tuna ti sa trete ko da kom na apipi ko pengba poa boraya na che bo baba ngaya anya bon

temi omo togo an awa kan e nagbara chwalapa pipe ne re togo bibe asoko e to chika pe achwalapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche ti nojo mamere lo nojo mamejo ochuya wa ne re savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo ti nojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma lon dibe chikanya ri acho alapa melo e akofun e bo wa wa neni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okponju ni elon labone yesemo e mbe akofo fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aruwe poni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun yenari ndi arali.

0: Togo wa jama, ikaso, ikamanya netuwa obo japa, wakpetu wento punuwa alafyeye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji indiche diche, kibeba indiche dilawa adadi. Soboron wadubri, biya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune inakibacho, wa iwe pune inyi. Ba, na pongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, nechevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwun koni ilobe kibacho wa iwun koni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana iso basuni na abi foso wa sobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni Yinsa ala meri wabida perenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di pere di ni fiva.
1: Sartita na towa togo wisa ema meyila ne kal mete sefene pisina hami muto ka fala ka rakoro ta ka unonka rewe katana. Bete muto nampataro kwa so lao taman na wolta taman koro mnyente kalea sese unonka rewe kataka unonka tana. Oso ayukun huna nisa nukano tala ayukun huna nesan nisa ka hundong kata kena tapang sokore atakwa mati atata nutasna maritim taman awal ngintekle hundong kata waya kata ka hundong kata nso ayukun hindil nalara ngkan tala ayukun hinditise ka hundong kata waya kata ka hundong kata na akwasa ha muto nampa karate atata nutasna gran lume neresiru misese muto nampa ayukun nyari ngina sakana ha muto nampa na pawe ngina ikarite nekor dekpa kauka ayukun nyere ni ka minya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampa ka fala na wara kung bata karana wara wal na wa muwa mutu nampa ka fala nu wempa sewana wacara waten wa wasa takuti tetta merta wali ka sta nu apis wa na wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna akorota minister nampa nyalo alafia awaren na wumbatan batasone wahusu alafia waren.